0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 제 누바 라도 송아디 퍼치 손젠다 같은 힘이 간지 말아가 주시 제라도 송아리 송아리 원장 양로마이 왕가 세슝저차 무상와다 차난가 응원 팀송다 차지 치르셔 주세 제마른 로신 리포그 퇴쇼 받으지 제마던 로기예비 퇴송 뭐지 누소시나 링칸라 양지조교 제마른 로기예래 Trikarjiji jesar yuduke yechar jesar sheba nuyukta njito jesar ke nuba jihindo nroda yinbi. Kati zaji trikar jinyongdo suna lupon la dutin tonyan jong la. Teta lindo cha nanga shanji eshur shuju chuseyang marachabadang kongi minbi eman shuju chuse marachabi cedi kongi je emar shuju chuse marachabi celi chewayo. Chimbi nanga chaji emar shuda Lakbarto kongeje eman shoje chuse deli dode jenthorun roji yore. Soji jesab, santi solon kuenbi kuyoge lenghaja soji soju ngansa melekban jaun lati. Sochaja tsuitin tribuli ngabatana sabat toseda deyoje shivu libi nanga soji kajaga jesala shuji ngansa tobo teju yore. Soji sabat tose mi yodoni jidongja chajin wu Tose jentur songwa la duyni chafu mabu tenzarun jiwi zhungshi dang cha yung ju gugi ngami surchu za zhung shida zhang ren yin. Cha yung ju gugi ngariti surchu za zhung shi yi le ju choji bi jek dang choji bi nyi mandang wang che bi da she ju yu. Yen ya dang cha nang ke choji si yi da choji yi ke chuse cha mar cha bata lindu. Lyoji yangjun gudujo yonglawa di Tsiji yangdi tunzi ke mandong zhuwe daayin Chotang tizi jitsab Longtani togangu kuyodun yowi tumi duyla Lyoji chuyi jitsab na Shii chani donyo namba yinla Longji zi donyo la Longji zi chonyo lawa dang Lyoji chapongka shada Chapongka nandong zodi Chapong chotang yonglaga yobari Tizi chaji dan rewi hinjong zhiba yonso Jintu mende, socha nguhir shibale, shisar dana, yangyong shir ngunji, sunro kashiche tesata, ja, sang, sesu, cinchi yujo, duisela, judo shongwati, sejo jemando songwa solan javayo. Sanji mili tsada shibaju, tangcha nadang, kain duise, towa shiyoji, nyingbar ja mawe, chane da, nravin judo shongwa hido shongyore. Yeyang, yangyong shir ngunji, lunkan jaju dulin shichi, mangdo shimbata, Chana jaja kushu jenjuso shimba di Chafung mabu mangdo shimba dan javayar Som, santi kuyo ge Lufung gusho la tebi hukje Juji mabu she ge santi zhumi Gusho zun shuk la Cuenzi teba mazi Sabah tose mnra warayang hayvayar Bena, sabah shindo tuwi Sakoto, sachiwi yanyong chane je Libi shile la hukje teba na Juji zowa yinme Gusho nrenze zi dadi Kuyo di nado Dindri gachin shimi 원장 사바토와단 레미 사코도 레치저 양들라 휴진 대시마 양뇽 르자제 레치라 순나시디 디년차 텐다고 다달라 중국 천지시비 르보근구시 즈슈게인도 주 산트 솔로뇨의 고요가 구시 즈슈라 휴진 대바디 탈란나츠바지 뭐지바리 조 로이 우라다 차장구제다 닝바시 수운디에바리 생해적분어봐 Chechi Tata Senghiwa Nuh Pyo Rang Shong Jong Nere Ngungu Tsunzi Dengzi Jitubi Sanji Chumi Zaji Shudun Shibi Nandere Namba Tsu Munti Nungan Tsulik Jisiru
1: Pyo Tang Shilu Sori Yung Lu Ta Song Tuan Jewi Nere Gyutab Tang
2: Jong Chua Kanta Di Song Hizi Ni Di Tan Lang Tuan Nung Ni Ling Mur Yue
1: Singhe namba, tata che che sing yiba ne kamki lungting che de tang lang duan xe bi le ching dire.
2: Che nambi de tang lang duan xe bi kamki lungting sing juro gas xio.
1: Nga tsui che che lu sen nian che de tang la sen kur xe jing yue.
2: 其实我最近在拉多南西就马吉巴农肉。

Senke nomba tso. Tata chi chi se yinba di na Beijing lungchi nyinti le kung kongge lungchi chi terik do ne jiban di yin. Xiao la, zhuto zong ke tatin tata da moshu ke langling ko xio ju yin. Tsomo ngala rinmo na meja chi lonu tanzang si ne ba tang ngari sako zhuto zong di yin. Tso di yin ngu su cho yin. Chanyang saba mi yeto samja sin chi yu. Tsomo ngala rinmi degara mara ne mara ba tso wa xie yinbi tanzang mamo so xiong xie yu la. Ko zui jiang rongo ke nipa di ni. Sāyīn dē shōng yī yō bā tāng, dē gī rīchū lūng sīm tāng, zā zī yīn yō cē sōng yī yō bā rī. Rīchū zhōng cō tāng, wī zhōng zhōng cō, dūrū zhōng cō sōng bō, cō mō ngā nā rī mī tāng kō tāng, dē wē tā rī mī rī kū tō kā tō nē yō bā rī. Dē gā mē nām nē, tāng cām jī dō rī

gelin seki. Kele ko ji ke tuen bi, mangu dutra je ma za kasa me bi ne dien la mi ne. Yue lao ngu kum de, kele je ngu bi shodu dutra je ma ne sa dien le de bi ne. Mangu dutra ju, rin ko, kasa yung wa kundi dong yun bari. Ngu ko ju ke lo ko ji duen chen no bi to ne, ma ne cha zong yung zho xia jo kundi dong bari. Shida dun bi dan ju para, nita chong chi je cui di ri ye ye ye, kele da ke chung zo zong duen zong jia da goch go gu la. Ngu bu go dong shio song chi song a da cha zong nga dong nga ja sin bi, yang de ti. Nijia jume ni hui ba dang, kele sun chi so zhu la xiu sun bi, ro zhe ko chi zhui ru xie di, chong li xie bi xiu du ma ngu du zhe chi ku bo, yong du dong yu ba ri. Ngu gu da kele je xia gu zhe tu ti, da lo gu bi ngu zi jue de zu bi, zhe tu cong de ting gu zu ba di, kele sun chi yi chi ke jie la, pin ba to ba dang, kele jia da zhu zhu la, yi de ngu bu gu dong xiu zhu dang chi zu su dong dun jia dong wa, kele jia da sun chi so gu la ngu bu gu dong xiu nga da chi zu jie dong dong yu. Ngozi xiaqiu longzhu piko dui ji to xiongshu xiebe, lo dui tong zhe tu xie si kele ngajia ngachu nganga mongdu xinba tang. Yide ngubu dong gu dung xiu dui da chizu su tong su jia dong yu bari. Zhobo nama zu, gondu xinba tene nye zhi zhong qi jie xie ta sun la tene, gyubi ngozi mo ye tene dong yi go yin.

Sinkilenje kongkamza, nga lechi zojong pa hirana mjaye. Tata lenje ne sen kutsukpandane, pyo jo longchay nyemchay le kong kankri longchay che lingro lechiri. Lechi kome na nabatsu, roman rongso la papi lingro, kachi yozong ki lechi gopati senpari. Terengi lechi na, nabatsu roman rongso la papi lingro, kachi yozong ki lechi gopati senjuri.

0: Dura pikir ki nokta ndine tu. Tandal kinge ni senshin bo dini, duyan lungdi ni kong pege tinam ki sengyuri nyamta li zesi.
1: Digali gu na bebe nizu, orosu jesung bu ce ni shusum nin, mokto nizu ki chirin kipta che de, orosu ma ki sagong gyal haksam du, yukrin mokpong ki gyabjo kudup dine da. Teshin, mimi namzhu tuanke korokan suwa ki mikbin la dongdi dangwa ta zhe, chungmi jadu ku nyi chunzin che yue je jue yu. Yukrin chakje bongdi jikab chakju bu ce ni shusum nin, yusu du mara, orosu tanka da, chabden langoro, teshin mimi namzhu suwa jikje por jen, zami su yu je jue du.
2: Digile kune biwe ne zu, gechi nomri sinchu sumni par yubshi. Nintir congju zhigwe par, nyugyu congso nyocong kanki dao juji par zirru jebe, yangwe ma judo nomki tuje congso ge rinko. Nomso zir, agor gubjuko nita, gor zulji ta, gar chu simba ta, parse gaji ta chengchung gaji simba ta. Dao juji par, congso zirru jebe, london bulunti, ma judo nomki tuje congso ge rinko. Nomso zir, agor gyatang jumi sumta, gar ge simba ta, parse gaji sumca ge chu simba shi.
1: Digale gune bebe nitsu, Yorub gendrin da kuyo nyamdil henzo ki ce nishu sumnin bebe nishu shikle ngunbada, Yorub du langgo donggen da jugen chu. Gaja shibjula nyebe chayyo numgi langgo ra jugi yobada, geji chomre to chayyo numgi ringgo shukjin parwe Yorub ni kola shibyo to la shukjin tip che shu yinbe sakuto kyoryu. Chayyo langgo donggen ki nirere kyun Yorub goro tungjuru nyeda chengjo lego sumgi numrin tueba donggu ji yobari. Nyeshu tenang, Yorub ki langgo ta numlugwa ne lo jubara gyogyoro, gyontu tu gudi donggubi bugu che yu.
2: Digile ku ne biwe ne zu, Itali trezo dobe cinchu sumni, gyontu rungwe ninglu wangzhu chimchira deta je ne trezam chungshi. Chimchiti, Itali zishung ki, ninglu kyapkong ki jichimshi bu chumchi dimbib chogyoro wangzhu chepshi. Ngozhu chepa singna, Itali ngashu la nido cinchu sumlo ne nido cinchu sumshu lepar, ninglu lo kodiong chogyo ngunjo topsu yu. Chikdong gubge gizu kyo chulor, chiar nobili nyingdiu tuyngin tuyngbechi. Itali nga kong nanki nyingdiu lokan tsangma nga jisu go gibshi. Niwe lor shi, nukong di jatang buishang nyungdong ki netu la tukur chungbu chibatan duyni. Itali zishung ki lalgan tuyng sarbi nyinglu lakzi kongbi la gudidang yubshi.
1: Tomlam di tolaya, mi shenda ki kenyi yubba tongwa yi na, ngay yara zhugyang cheji kenyi lukam na lolaya lukyu yu. ngay amala kong kuryo la ya zangda nanggen chishe nindara thoreng chudu shibada yara shengje chale nanggo chukushe jili chukki lambu di thole ya nindara keji chudu juzam nanggo bata kenyi gyama shibja zang zangcha nanggo giyo she ngay amala kong ni kuryo la ya sungyub nanggen soba shikshe nima namla shatze la ya chakjal longzu kanda kan chenye le nganzo chonggir dili zangda nanggo yo she
3: amala kamsan
4: kiran chesi ga tigen Legdi gale dosu yoshi. Inele tabaliya lo juja kashi legdi ran che zang. Tanda legdi ya zidong chiru chiru chugi.
5: Aja, dirin nungshi chabushi doan, kiran chio mang chio na a.
6: Zidong tangzang sungke, koryu sungyo sobar, kuyu shu.

dhubu chun chun su. Darang ge sibi chanjar sibi du chun nu ngi dhubu chun chun na la. Sa gula da chanjar yinwa nu dhubu yinbi gwa di siba yinbi chinan je haku osung.

0: Nüshu yu gu jesu rinlog tengrab jienji pyojo sabba nzogzhe xaju songchong si gu bi nai sao nama shi. Longjiang ke tang zhuyang ne lomtay huchang shen rangjiao jiong tawinji shuji la gobyat xaju tenbe nama te ne yong yong ji chasen chubi chuji duanchi xe yen xe di toni lomtay xije pengi sao xe nama wi tang zhuyang ke buhuji ledu lang tong qenpo nama tang. Buhuji ngochay bongka tang lebzi bongka nzogzhe xaju ti toka saibi nama ganglin chongji yubi. Tang zhuyang ki tenbe la zikun ta jay du xu ne pyojong yore dinku ta pyoda gongpari yung ju namba sapa junchi mepar tu gu patang. Luom ten, huchang shen ki zuo nangwi rangjiao jiong tangwin jing ngochay la zizong ta jay du xu to. Rangjiao jiong tangwin jing tabju gubri tuan to tun chiwa ta pimri tuan jiong gansho si gu. Se chen li ki samso sa tu sen yang ta kusidu li ji tawa ten bong zuk patang. Lagda si ye te. Se chen tapso je namba sapa tang, sa lo sapa ganglai ngwepar si gupa je je neso nama shi. Chon tu to tadao tuyun si yenda la himjo nama shi. Citi tang xa kichay, chen gang je chon tu la pep yo pari.
1: Daga li kun ni nizu bisar, xe ce nik zai gi ni, nian to ni ki chou lu, pe je ma zhe tun zhe ye tuyun zhe zha za kur, xe gu ong guo cu bin zi gu tang, pe zang kun zu tuyun xin zhe gu ji ni yu chon tu la sar cu ba shi. Zhong tang wei chi jun yu. 退休前就比部长辞任台籍这扎子和协国国粗比切扎挪时简用某些团者也团别端离空当上兄就某些团者也团别三开立即团米当期表示协国比尔多简用其简用某些团者也团别三口组队和他协把的退比准职人端协把当日子车端协把马贼 Tadong, mre tuinze guo ji hi yi zhuwa zhi lin dang, yuan nu lu chung ge chen lu zhi zha bi, zhen du ji xia ga zhui bin zi gu. Zhong zhe, ngui mi hu ya zhi ni nian li xi bi, nang zhang qi gui zhi xi yu ba shi. Nga chuan an bin bong qi, jian yun ji mre tuinze ye tuin, bie tuin hu zhu du xi gu.
0: Nga le kong ni ni zhu pa sa. Ndili jida gupi zankor yipati rangje chi marin tundra yatung che chabda zankor thoma te yinpi. Chichi nyebi nyei chimchong ki songchong siyetin tundra la kundai tong. Kangchong suab semkyo jaydu dhani lisi zaba tsam hiipa zodung siyipi. Rangjo jo marin tundra yatung chabda zankor che ngocho siy gotang pitu koji sato chumze nyeyu lasa nyewa ri. Ndili jida dimpi chi jay nyei marin tundra yatung gupar tongso korje 中华妈妈今天家看不见家产皮把我说了的是谁中华妈妈今天家看不见家产皮把我说了的是谁中华妈妈今天家看不见家产皮把我说了的是谁 Rangjiao ji marai ka ge popcho ge senpa tang la sokpa tang tundren betap ji sanbyun cherzo ngwepar siya yu pari. Jiong yong ji marai tundra ya tong bimtsu lekao tang kele jen tui mo katei to piri tamshi siya ne marai ka gen rong piri la kundai tong wei masam nguwi lalai nyamchu siya pari. Loka chongchera nedao ju chashin chuti dekhor je chongsep tarje chibku lebzi pa dhume. Hubei tang uhaan je pechua lebzi pongka ge dekhor to māng yī dhikūng tūcā zūpa tāng, rīne yōkōr chāgdā tūpa lā sūpa sēne, pēchō lāmbitē jīksam jīgdā jindrāsam tāwān jīwa sē yū jīsūng bārī. Pēchōng hūwa tī zābjā cīyū kūng sī tāng zhīpa shūjī, sūng chē hwā yī. Mārī sākho tā yī tsukui māng yī kēlē xē gī ngui nē ngā chū, kūng sī lā pērē lē zō wā jāchā tūkyū rē ngā yō pā tāng, ngā pso kēnjān chūk sī jāchā jīyā yēng jīsūng bārī. Tārī jī sēgur tādōng, Mirei wei gong yi wei marin tundra ya tong gupar jia chem jie lo chung yuwen chimlou chabdil chabda wei nremdur na saga tungkui nrengyo bar saga chepa ri. Rangjiao yong jie lo chung yuwen marin tundra chimlou chabda pa dienru ji. Jima marin tundra jie hiza dewe mawa chobo chungcho cho la sabhi si jie. Nga chu chobo chungcho cho yang marin tundra la sungcho si bi ngan cha yu ji sung pa ri. Segur tadong rangjiao yong jie jayao marin tundra ya tong Pebzang ko tuipi chumdre nrimtu kubde siya yubi. Rangjiao ji marin tundra ya tong sabya la tuipi yuzi chumdre jikde tong ngabar siya yu. Lasi chumwa li yinji chumdre nrimtu le marika pencay nza hi ziwi masam gubi

Kabana ba demo yi nga zinyang de luji jang jo ko nyimo da dani du to to bo jong long chin nyin zhi li kong kang ge long chin jia ti tong ri za lin chin ro yang ji xin kan xi bi nan zong ji xiong a ga zhu xin de qi nga de lin chin zong xiong xin ki ren chin yi de ren ge lin chin nong nan ju ji zang ko ri nian xi ba de sen ba bi ri ge xi bi lu ji da rong long chin ka ba zong yang xi bi nan zi lin chin ka song zhe de xi yo bi zhuo bu zuo ga bu yong wai hu.

Chobananba, taso nibi loji dagun mabu shibadi senbabu ngawangki pamaato aji chobochi la pleri. Xiangla chando baxio zondu yobi senbabu basandro gajia kange longchinja senru yongla pewi loji samjil lamu shibadi nyadajin ningo.

Chobananba, gongla nyebi loji katong zhug bongmo xiba di, lasa gondolin do yo bi wangmo ya, kongka zhongmoga da la pili ri. Xiangla nye chani yin bi zhongmo zhongga jia kaba jia ni, kongka loba ga xu daga ya ga dong yu loji xe dong zhu ji si. Ya ya, renji jia yi ba daga ya ga dong yu loji payo xiba di, zade xiyo, qirang gabo yong a xo.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zomba po kandru loja yin. Peo ki piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tohar tomi be unge shiri. Tenze son chan chi ki peo ki luga la chanbi zawa tangmu di nani ruyang ki shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyan jindin la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongru nang tukiri.

0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jachewi Sengke Namba, Ngana Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin, Santa Chiti Litin, Gengen Lozong Nimayin. Tang ang suan di lontu goma ke nong la, tani ta njeda ke, ju josu ju korni. Tang ang suan naba deng rabo ji, o xie xie pa tani jire, deng rabo ji. Ndo na, dabo da yu jin jawa ni zung de. Ani ngo da ji gin jawa sana mundu, yana da ni ji bin jawa siya, wana ni patala deng rabo ji yore. Ani te dan jel te, ani chua ni rabo ji ke yore, deng dira tomar chua teni ju korni, ma sahi ta ge chi xa ji tani yin. Tene chua tambo de kaare isa baayi na Tan dharja ke tenji yosu gondona tambo dabo de yijin jaa di mdii kasi la Ani dabo de yili hibi ke dabo nde Ani ngipar te sendin je kaansa teni ji yengi ka mga isi Te gina gibi jinsi na mga gina mga gibi Ani nga su peji wate te suk toni sahi chi isi ya tere Tene dira shetan kala nga su dabo sayondi la Tene sendin dabo ji ili gogi baada sendin ke nong ya mo Ani ko mahi ten kowi ke tene kaansa ke zonra po tene ji ngansu gondru ku yori. Wen cha ta njeta ke kaasa la dabo de yujin jawa hibi ka je dabo nde ta yinchi minchi ngepar ta senden je kaansa. Tendri chi yungi ka mgi sa na an gigu ma res. Ta te mgi pa la ngansu pejin rabo ji kya yon di la. Ta kaasu ngansu mubo ji kya yori. Tene pe na loso ji je tokhaan da. Tene peche na trungo jakib je sasha da. Ta te so ngansu ya chukro wa. Ta tendri chi kaasa la. Tene zhungo jaka inayan ra, losu ji inayan ra, nesu tsoma de chiri tene sende di ngansu mersi ya ji yadiyo ma raya. Zhungo jaka hibi kasa kol jaka chiri. Jaka di mersi ni ma raya. Losu ji hibi kasa la te likhun chiri. Tene di la, tesu tsoma de wenja, di kasa la ko dabo di jin jaya denbi ko, ane dabo di chadiyo pa raya. Zhungo jaka si sacha hibi kasa sacha di dabo di zhungo jaka inba. Losu ji ji tokan hibi kasa la tokan di dabo di losu ji likhun de inba. Dabo de yujin jaya dimin rada hibi kaji dabo de yinji minji di sendin kaansa di yinba giyisi ya, oda deri. Ten ganzo xija dambo de yin. Tene nima de chiri yisi dira ta, rada gita tenji yosu gano na ganzo dani jibin jaya saya di shiki yoris. Ta dani jibin jaya dila, shetanga ganzo gita ni di jena ta keji dang tabu, wejin dang tabu. Keji dang hibi kasi la, keda dang jidi ngo jidi chideba, dani jidi chideba. Wejin dang hibi kasi la, wedan dang sene susu gada meba, teni ngo jik. Tadeba, tan dendri ki peji yakarwa. Tete mayepa ki yen ki kondi ki dani jimin jaga, namba yen dendri peji eyo sepa yena. Tate nga su hondi koma nani ki yore, yobar reis, pena ta taji ju mii ta.

0: 아니 rinpa yendo ta shedra ke ane chechi tenji yosu ju kola ane rengi do ma xe jing teni ke nongde ni ke nongla nga su misa ke teni chua me zoyo zo ke chani ane rong su su ke ta nredra ke tenji yosu nesu kola yangdi yangdi sanlo che tong tena ane jikindu ane chama chaji dele
1: Lianzhen di zongzhi dang xiexie danyan jiangzu pingzuo dang zhi su da zhiyin zhou nam cu dayan mu

0: 中民那定看我人选就当局，咋里吞比那些没多个缺毛？用是给比牛色用不应该说，陕西罗沟总之增加了排档，
1: 中日罗沟在通，
0: 中日罗沟在通。
2: 年轻人，主播能把做，但他前几年已经把的呢，北京龙城年轻里空，康改龙城街，总是路过这趟一边来参加的。俺来参加学校啊，老多人，前年我就应俺做来参加参加个进去，来参加公民农村把不把就拉去六中，目标这边龙山门坡一边的罗定区边人，等个来参加空个六中学的，黑马来边扎一边弄个六中，农村人马一边的罗定学军人。
3: 每部《哈利波特》要么啦，总理六个先生写着呢，观众三天总理在场的，露出下黑洁白的爱马擦了。
4: 前年总理六个在场里正式把他干死掉，
5: 我错人么？
4: Zoom to be tongzuk terjume be tenlong jambo te. Ngo temer ne be ngong so rimi tsongwe la nye kyo shekin. Tsoka lukluk ton darwe che chi je labjun te. Tramki ngo je chubur nam zanghi tong hatara. Len jik tso nong ten ro hatong. Lari yung tsongwe so te yung gandu. Ngong so rimo de wenbar ne be togong ka tsomo hi mayin te. Sanzin tunbi bola jarin chama tangni, dadun dagbo nubcho je zima to mayu para, langlang shibi jojong je gaitong, ngangba pomi zeki je tsume taro namyo hingjam je jekten tong trawarsi. Dewi yonu pomo zongji chondam de nan zongni, simdam je xiawe dechab yobanda. Zhongpor hiena kong nyi yi tunbi zhokpo lutup jikam, Yona tuan gong hi ke che tu taru nyam zong shi wan ra. Tena nge te cui che cikta jeba mayin par. Tuan ngui to kong ni wala rong rong ke jang che nge ten yok jing. Xin jam che ke che wana rang cuk ma zing pi cap cuk tong gwa cha che yong me. Pachir kong nyan cui nyam nyong den pa am. Man tar yong lang cui me to nyi ne nrebu kong hi min chi yong nge re. Ngay che zu le ne dara yemen kenpo she pa tong. Ngay che zu le ri jik chong tong chokpo yung ding yung he, kome nong me ngong he. Dana yen je lo gu pa tong, yen la zanjou she pi kame nyan par towa hi re. Tuan ngay to ngarong yung le ri zangpo hi cho ne, ga tra pi le ri ndala hien cha she pa na. De to la ta ju pi pe tong jik chong re je, ko pi len tab. Tsume chi tsamtana ngangur kyo chik chaza ngon patong, ngare yungma nam lakir. Ngo kyo nong tu tsui ni pachir cha nong pi se hi nzin chi yo panra. Kyo ti chi ni ngangpa zong hi njimpa ngong tu te hin par nang ka tong so por ni song. Kume tala nzomo te ni towa piwi ngon go towi me hi ka lo ju he. Ngama jazo me ka tong manyuwi me hi, chondram tu jor kab. Haa libi kecha nyinga ke lamta tongni dadar njueba te. Ema, tayi je jatsu ang. Dengen che ne denri kiwa ang, xe juenyong. Tengu toro chongchir suinong je jingbi cui tru. Deni kab xik tu na yisim la jingrun tongke na. Payu je chongmi ciu danam reje kome madru xintu mi. Nyu yosu yubi Beijing ke mehebi longi no. Gade che kong la ga hin tong na. Kong ni nyoyo la che gwe. Jun tse na nyoyo na layu tong nyam. Gade kong la sun tse dewe chong nyoyo la che gwe. Jun tse na nyoyo na nye kam tang chong hie ba che je jen so nang to pang. Do zu tong sun nong kushuk bi chong chir chu tsua de tong cha ni. Che je de mu tara zama pu chuk tong nyam to shiru njik ten la tan de ba na. Tenju gopo hi reke kubi lingmi she. Kong nyi je nemnim shebi chodong je shesi ting. Gomba po hin cha tar nebi nopcho je tunbu sanzin tong. Gangar desi shoso jaw jo to tenbi yunglam je shola ka dedo lang. 타켄 보모토 랑지 윤네 담주라 므츠 데다르 이랑 시바나 담주 추트나 쫄쫑쫑케 세심체 동아 장미 뒤비 강터 나롱케 츠와요 데탄 힌돈 라히 코멘고 뒤힌게 파처 강삼 찌가람 요나 롱힝고 추급이 츠와히 코머 꾸미 바 띵케제 ngongcho rimi longong ke japo ne yutun cho pomo zong xiapxu nyingdang nyingju kukab thoba zang le doyan la tiju shepi wongtong hik zawa ne mebanda yesim cha chingta leyong tam cha doka tumbar manu pi pomo zong la chegui chu tsui to chulab xiapxiap to jowar he deyan na ngongcho rimi ten hing sawi njome ronghi hi yinne chong tong hing ngoi chumi kongyi la jikten chi tamdun lingju zhego zawa ni duankho ma yong. Nganyi chen dungu su nebi chumondi nona, ngay xur nyongwe mechu yoy. Lohi ngun to la tu shola yongdun rupju gwewonka gawi zhodong zewi pama tong jibayin. Longo jik nyi tu nyi la sumtu ngon denru du, nyi jik lupur to nzadra ke lukchen yin joshong. Nondu na nyingkong rupi tingni trawar mupupi nyingkong dogmata kyutab trawi neche zinyo batari. Payu to komor tawan rowe lamparto ngay ngongtsu rimi ramgondra juring longhing gokta mipi chimi juncha tsoka yung toron rocho yinhe kobi rangnyicha dedun tongla yesim shuar shepi tamta komor mi. Tingzi rikbawe yodun keti sohik cheche yesim nong tsuze Te deshi chi che to che chi yue tse lue tong xia ju le, te wong tu zongwe gwa pa me ke song. Kong nye tsoka ne je te te long jangpo hi gen dun so hing, zong zong to shir lo pi lam tu hu. Komeo ya tui che nang nong o tre lembo tu long ka dar chuk chuk tu yo hing. O tra tong hing re le tui we tre zong hing, ko pi na yi po gar u tsuk che chang wong. Wen te lu nyong pi kong ka po a tsam le. Dan kong nyi zhe xiao xiong nying tang tui ju mendo. Pa jir tui lung tila ngar xia xi lang pan ra. Ngong cho ring mo a. Che zhe pu yu la ngar si zhoi zong zong ke xiamar tui sum rong yin to jimpar xie la. Che zhe cho dam na le xie yang su jirwi chi ba tong. Nga nga me ba tuin pi ngangur. Da tong cho chor ndamon jo we me xiar tong. Xiao xiong sem tam ma we yuen zhe. Deli xaapan na yangun daatar pijin rui zonka kyungo hikchung niyue.

0: ki sun shun shi di tun zhe la gong di dong gang zhong so xin xiu jie du zhe ni lian qi sa ba zam xi ba zu dun du xi bi rang xiu zhong ji mi ri tun zhe ye tun zhi zha za ku ji gu cu xi gu dang bie dun ku ji sa du zhun ji ni yu la sa niu shi xin ge na ma zu tin di du se shen ju xu cer song xia lan de ge li gong ge lin qin yin dan nan xin shu
1: Nansa guli chanji jara, sakur tse jara lu din ju.
2: Di yi langdora sa dunba, gana tse jia lu tu ju.
1: Beje lu tu.
2: Beje lu tu lu chi.
3: Sinki nama tsu gong kamza. Tata ne bejo long chan yamche le kong kanki long chan jie buje lu tu kyo jitu zu ri. Xiam la bu rang jiao jiao mei cikang nabai ka zi xiam jiao zui zomri nangwe bu jie lo to la ye zong ni bu mei da lu da wa jie bi da pi da za ka cip jiao kwa ngotun do du jie xiao ri lao za xirang gani
4: Ri ri ri Dung kwa wei dian zheng ra ye tun ba ju ka chun tue ji nyam a yang wang wen zhu sengi qiam jia zi gun ram mie mu pa da qiong wa ci go lang ke ngacha jing ni rang di wu to dian zi xie du si dang se ge wong zhang an nguan zang xie bai na dian zi gang rang jiong se men tu dian di li ga la donang xie di qiu xuan dang ya xuan mei wa xie ba dian wei jia ba Gendron daba ji xia ge, ci ge lu ge ngacha jing ni, ci jue lu ge ngacha ye bai le ni ma na, ci jue sheng zhu ge ngacha ye ni, dun yin ci niam zi quan ge. Dan nu yin na, ci ge lan ge ngacha jing ni, rang di wu tou zu na da bai da ji ba gu tong gu zu xin ge. Dan ni dun ci xie, dun du ge ci bai yin na ren mi yin qiong ren zhu ji du, bai na dun ji gang, dun ge du sui da da ke du xin ge, rang yong su men tu dun di le ge don na xi di, qiu xiong da ya xiong mei wa xi ba, dun mei jia ba gendron daba ji xia ge zu an yin na da zuo qie sa, xing li guo le xie xin guo ya, da qiu xiong yin na re, ya xiong yin na re, dun ka xin mo ji du, gendron da li ge zha zhi zuo qie, da su cong ma yin na da zhu ge le zi quan ge, dan ni ci ge lu ge ngacha jing ni, ci jue lu ge ngacha ye bai le ni ma na zong, ni na jie ke xin ge, ci jue sum zhu ge ngacha ye ni, dun yin ci niam zong, du sui jie le xin ge.
3: Dan ni ci zhu to re da ge ngacha ni ni ni ma bom qiam zhen zhuo. Tata zwa, rangdi si judo ni si di si judo para pangtong lo. Si nye do namla yu ji ngacha ye ne tong pami rangkang say. Temre sipa, pangtong jor, pamong goma pa, sakar ho. Maga ta jabi loma simdo tong jor. Men, pe ne, tue me jeg pata gondong deb cawa sa gui. Tue bzan roku sakor to ngoso jangsa donya sa ju. Nga glo, senpao xia ne noab do nyipsi ju. Sia zon ne do, hachi na du. Nubzan chansu to chang nam hong. Ndugi jeg pata kao oto ne. Ye lam xia lo, pulo jupi si nye xiu ye chi, la mi. Ta peda dumpa chi chudou thore ta gi ngacha ni ne nyema pomi chem dun jor ni chem te pomi chem dun jor du peda jepa gi dabda te dabda chu abri dao tene rang di chi chudou ni si di chi chudou pa te ontot ki sa lor ki ta tene mon he ne te mo jak pa ta gondon da tsa chi sa gu ze ta chim bala chen ko te gi zu dao
4: ji
3: tene ro pa la chan so na te bza ro ku sa ko to ho so jang za dunya sa ju nga gu lo sem pho xia ne no ab di ni si jo sa zo ne do ha chi nu tu tene pulo tu pi chi che la chan so na chi ne xi ge chi la mi ze dao
4: xie la dan de jiwa mei qiu long sum kan xie qi wei yu xie qie long cao ba mang xie da ci jiu ni jiu ji ba de la ba di xie gan ma de xue ling lu ji de zha qie de long cao yu la dou ci ni jing ni la ba sheng ge qi de po ka zhe xia lu cham shi long jin yu wei zha qie ba ba dang qie long cao da mi de po bu dang zha jin jiu jiu ge de qiu ding zong bi xiao de de tu sai ge bing wo zai ken ge xie la ba de jie ban de nong yin na mei qiu long sum ge kan xie qi wei yu xie ling na le qie long cao ba mang zai ken ge
3: 제라체준이
4: Gongli nang ni ge bei da ji ba ge da xin do di xue cer guo, xiang la de ling ge za ge ci xue guo la ngo zhen do di xue na.
3: De ni da de ren ki za ge ci bi xue na, de ren ne bu mei da lu da wa ji bi ci ba jue bi, ji da gu bi ci nian a. Ri za pa sa ga ma men zhong chu san ni, chu qi jie ge yu wa le za, peng dao xia da ha qin du. Ma ru chu su ju jie da xi ru chu su zhu ban ni la de sun san ke, san ni bu shi zhong a, za bian ba, zhong chu san mi, na ni bu shi ju zhou za ni ma, zhong chu mei qu, yin ni bu shi ju de za da wa, zhong chu qu ni. 天地不就落到去这儿？

Somar bo ya, she tang don da se ya, ni sang ke bo ya, ken shok sa kong ya, du min ke bo ya, zo ba da la jir ya.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི lipi tap tabla ani nyebi yala nyang lipi tala litha sene nga so pege gnal jeme devi tisla thalix thabzangs tha yapo sa garwa thadin gole ya gena thalix o tenje jin nga so didong ji yori nda tabla chenbe chenba yin jina nga ma le chire se dil o ani chije ni yori nyebi yang se o shima le chire jina chije chire re le mo so yang ta lipi tap tabla sene nga ma le lipa sene o chije ni shima le tap tabla ji mo so yori Di kasila ngama ju, ani cici nyingu nolo minta da pati ni, nyebi yang hibi kasila bidi pati, lipi tai hibi kasila bidi pati duini, minta da pati duini, ani teta nyan dolo nrera chidi ya pati ni, ani nyeyang, ani tablik sani, o nere shi nyingu chidi go yoresi. Duru dutong da sochi kola, nga so hoshun shaji mambu yo saresi, oto chengindu. O di indira ta teri ti seki chenbi, ani loti ki tsamde, wanda nana yaji yin. Ani ta lundi juma gano, ani rumba yendo ta shedra ka, ani chechi tenji yo sochi kola. Ani rengi da maa xeji, teni ki lhundi ndi ki nona nga su misa gata ni chua me, zoyo zo ki chani, ani rano su su gata, njaja ki tenji yosun desu kola, yandi yandi sanlo ki donta na ani ndi kintu, ani chama chaji dili.
1: Lianqin di zongzhi dang, xiexie danyin, jianzu pincho dang, jisu, da zhiyin, zhou nam cho, dayamu.

Chobananba, taso nibi loji dagun mabu shibadi senbabu ngawangki pamaato aiji chobochi la pleri. Xiangla chando baxio zondu yobi senbabu basandro gajia kange longchinja senru yongla pewi loji samjil lamu shibadi nyadajin ningu.

Chobanamba, Kongla nga tsui nyam de chando ba hiu zong de yo bi sen ba bo ba san zhong ga jia sen zhu tan chi la po yu lu ji de ni ca di. Da man tu ni chando zhong chen ni bi sen ba bo jian di jia re go si bi lu ji dong ji yin. Jian di jia lu ji mun lam si ba di re go si ni chando toren lum jing tang bo ya gi la tan chi la po ni lu di sen si tang xia wa lan zhu yong wi mendu shi ji yin si. Da yi di nyan de jian nian go.

0: Jizin tsup som jie shi tsu tsui do gui chi chui na. Ngan cui rong ni ni jia sing gik ting la sim ko xie bar ngan ni gom sing yu. Rong ki rong la ling ki zi anyo.
1: Mei lu du xia wei zong ni di ma yi bar sen na la pa ni rong ni jie xin na gu la ling ki zin kong xiong nyu nga. Ngan cui xie zu jian zong dang dun dang di xiong ni xin.